0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I feel like you have to ask a moment of tap in a need to learn, Talo Falama, my Lord say for Maria. Telefonia les frailes, Fulua Uni, Luafelus Fulono, Alima Tolitasi PIP, and many out here, Usimaya Fafonga. Wo fona fona mai nga fa upfaya le leba le afa iti tele tau pasese ma langa inga lo tele le mayaso ile luas fulu ta la mo tau langa tele New Zealand ma le fulu ta la isi tu umole atu no pe afa ila tau te manu malo le fa inga palota itu se maleones fulu 5 milioni ta la le tu pe fa alu le fa moi moi ta sanga te itasi mai tu pe ati na e ofeo inga ile atu no po le National Land Transport Fund. Na fa anil te al party le sunga Chris Hipkins o le nei fainga fa avai po le policy le amoise of so swani le fa itau se la unha fetanga te feo ai o fea ngai ma le tau ngatar so i fuanga ma u siling iai pe fa pe feo na fa atu pe le leipa le nei fua fuanga pe itai ele o mautonu le pale mia o Christopher Luxon in lea fa amoe moe fai main e u ina tele ainu no ngā tupe ma aita alafu ele mana o mia. Watu ina hatu ala malo li tolu sila wafi taala o soswani ina ia faasawa ina ili faali nga musika tele a onga ili atunu. Na faali ya ministrawa a onga ya Erica Stanford ole ya soswani tu ufaatasi ole amauti nwa ili faawa upea ole faali nga ole pekiseng ili neita usanga. Ole polikalame faali tausanga lea ea ufia ili tu samalei wafi tamaiti a onga ma ili lata ali tolu sila ufaipese po choirs a onga ili atunu. Olo una ia malo se malo o faatasi po le United Nations malo na lalangi na ia sa ilivave ni tau mawhainga i faamuta ele faapolonga ino tamaiti po le Child Labour. Auluma na iele aso tamaiti polonga i lalangi po le World Day Against Child Labour. Na sa unua le faatunisili le faalabtonga o ngā ruenga lalangi ya Gilbert Hongbo e fai tau miliona tamaiti olo upuea mafaapolonga i ngā ruenga mamafa i lalangi atoa. Wawala awai mo sita utinonga fawun, ina ia faala utele ava noa moa onga, sa ili nga ruenga lelei moa matua, mali pui pui nga la utele. Na faa iloi malo au faatasi, wafaa maunia sa faa vae fawun ili la ulangi, etau na ia sa faa utinonga olea faa moe moe ili lumanae. Wafaa ilo mail company vaalele Samoa Airways, ole afaa tawina ni vaalele fawu selua, na ia faa tele imalanga ili vawa pia ma America Samoa. O lea fa alau te lenga, o lo fa amoe moe, e si iti ai tu riti ili tu langi, ma fa iti iti ai le tau fa malanga inga mo a inga ili atunu. Fa mele au popoto o lea matata po experts, o nei malanga fa au popo, o lea amatua fa iti iti ai le taimi fa atali mo au malanga, i va i tau pisi o atu malo lo. O fa amoe moe tau nuu va alele fong, ili masina o novema. E to aiva tangata ta alo mai palau, wa faa munuia ina ini scholarship olo elimpeka, e langolango inaia latu ta penanga mo ta alonga Los Angeles, ili tausanga iluafe luas funvalu. Ole nei faa tupenga male komite olo elimpeka faa vao malo, ole a mawesef seo soani tautupe ima sina ta itasi, mo tole ninga mafemalanga inga. Na faa alia komite olo elimpeka palau, o se pol kalame lea if so sani e avi ese ai pa pupuni tau tupe po financial barriers mo tangata ta alo ile loto i fale. E a mata ono filifili le au mo le ta alonga fa ai upo le final squad ile amatanga o le tau sanga fau. Ma le tala fa ai o lo su aina nei el vaenga o ilo ilonga o fale pui pui po le corrections inspectorate le malio se pangotai le fale pui pui o rimutaka. Ma ufa amauni ya mai ele pule ya Dennis Gooden na matupongia le pangutama maliu lona sele lea soa nafi. Fa alia fo ye Gooden, saba vave nga yo inga le ufa inga luenga soa swani ili fa amanawa ili CPR, pe itai sa ale manuia ya tau mufainga, ma ua umo na faa soa tae ya leo leo le ainga o le wa maliu. Sa moa, talafou fa ai unao le vai yasu, ya mamao ni au lea lea ila utapua inga, I inga pula i Maria Makilita tuu, soifua. 531 PI.

0: 91PI, bringing Pacific people together.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Wailo mare hau ik muerere a Tonga tope ko e ongo ongo e a flighti ko e ni hong fulmao a su ni wafe wano. Oku amanaki ke tuku atu ki he ngahi I whare whaiwa ko e inusilani I he mahena ko septema a e talanoa o e helo I he malai akapulu. Jona Lomu, ko e whaivani o ku kaunga atare kita mo whaivai, a e tokota whaiva tonga ko ia a vea mawhireo. O ku muimui e he talanoa a Jona I e ne mo ui, e ne foki ki tonga, pe pe foki mo ne to e foki mai ki nusilani, pe mo e ne makapeha ke ko ia I he malae o e sipoti. Na pe he e vea mawhireo, na a ne whapapaui o ku malu a e talanoa ko e ni o Jona. O kei fukumu e manaki, e fua whaarele taito tongi ai whaiva nia I e paake teu whaiva I tonga, e konga ki muiko o siulai, pia toki whaireva ai premia I nusilani. O ku kei whakaake a ke ai pe ai kolomua a Wellinga Toni, pia ku ongona mai hanua ki nau tolu koe, na e whetukutuku meho nau ngahi api nofo anga, I e nau ongo I koe he nau foki mahi o sio, na kai kia hamea e mau mau, kai ke. O ku ke he ai nunua aia, pe mo whakahoko ko ia he kau ngā aue, ai nau taumua ngā aue, he uksaiange ai sinaki I he toki. I he taimini foki, ku I kai ke toi whakarele a ngahi whakatokanga matangi mālohi ko ia na e tala o I ngahi aha ko ia, pe ko to o mo I whakatokanga ko ia ki he hou ai tahi. Ka ku kei tuku pe e he ofis whawhetu a Wellinga Toni ki hono mapure I ko ia e alo tāmaki mo I whatupa ke, ke teki nau tolu ko ia uk whanonga holo he hala, ka e whakatokanga ki he ngahi makamaka, ngahi makateka o ku asi I he hala. Ko e konga lahi o I ngahi hala pure a ngaia ki lotokolo, ku o swai e ngā wiki ai ai ko o sirio. Ko e whamatala koe ku tuku mai me he ko o sirio whakakolo a Wellinga Toni, na I kai ha mau mau whewe, ka kua tuku hifo ai tuu ngā state of emergency ia na e whakotuku ai. O ku lau pe foki ai poupou a Nusila ki he area pau koea o Pāresi, ai ke hapai ai malu koea o e ātakai, o whamuamua I ngahi kawenga ngā aue ai pureanga. Ko e whamatala me he wharepa angkoe a Nusilania o kupehe, ko na osi toka ngā e gina tolo e tuunga koe o kuiai ia e whonua whapa anga, pe moe maumau e lawa ke hoko, o ka pau e fusiau ai tauhia koe ki he area pau o Pāresi. Ko ia o kupehe ai, he ikai wahe, o kupehe na ikai wahe he potu ngā oe whapa anga ia ai whonua, hapa tseti kouhi, he o kuikai halao ia ke nonoa aki a Nusilani ki he area pau ko ia o Pāresi. O pehe e lava pe e Nusila ia to tongi ano mo ua I hafunga ke. O ka pau tene frasi isi a e tukuange koia a e kasa ki he ea, pe ko e tokoni ke ngahi whonua ke frasi isi a e maumau I he ātakai. I he analaise o whamuimuitaha kua tuku mai o ku mahino ai, I kai a osia e Nusila ia a e ririu ki he ātakai a e na whotuku mai. Koe pēseti e walufā. Na e pēfoke minista paanga Nicholas Willis I he tau kōsi, ko e tau whaingata a whā paanga lahia ki Nusilani, pena e kai ke meilawa a honofatongia. Ko e taha e ngahi nunua ko ia o e tau honoa I he Pasifiki, ko e osipe koe a whakamerino pe tuu a Amerika ia o alu kairi aki a e ngahi pomu mo e ngahi koloa ke he kehe I he ngahi motu ko ia o e Pasifiki. Solomone mo Papua New Guinea ukea e ngahi feitu uia o ku ilo I he tokolahi. O ku tanua ia e ngahi pomu koe ni, pe a ku pāpā I he lorotonga o e aho. Ko ia ku amanaki ai, ke wahe I atu hakau sootia me Aseleria, Nusila, pe mo Amerika, ke nau alu atu, o fufulu pe mo to'o, a e ngahi pomu koe ni na e kaike pā. Hange ko Papua New Guinea, ke kau atu pe mo kau sootia, ke ono fufulu mo whapapau I ko ia, o ku ikaike to iai ha mahafu, tene hanga o whakairi fiai, a e nofo koe. Ai nofo malu, ai kāinga. Koe ngā aue, ke kumi o whakaauha ai ngahi mahafu koe ni. Whakao sipe, sune ātahataha koe kamata ia ai whiauhi whakamaman lahi ki he ipu koe ia o e soka. O ku kamata pea e tīmi anu sila ia whetaulaki pea mo Iran, pea o kuia ia ki lolongo ia pe fefe, he koe tawhake taha o ku kei lere pe ai tau ia a Amerika pea mo Iran. O ku whakahoko foki e vai ngā koe ni he a tahaono o sune, pea koe whiauhi koe a mamani, o ku wahe wahe a Amerika, Kanata, pea mo Mexico, I hono host ai whiauhi koe ni. Kadang be ngong ko ko mai mai tato le ako ni fata ngbe ki mo ma fa singa wikelele ko flip mo tlalo to fatu 531
1: PI.

Lama le uni kalosa desi tu ni live ya o tata kana domo ni seren ngang ni servi ranga. Sa wait ni kaulo ni miniti me wa na kalok ni wita chikuna wita lano ene kavi in nikua. Iyon da wab nang tatikuna kaloni roni I wakalunga teki kenda wakumbuli kenda ene kavi ni kusuri tatik wikenda ne zengu ni mbula waka wosa talitiko nan de zengu ni mbula roni nda mai beru ngoi din domo tali na biogliwa liba ni pama na viti ene kavi ni wakarubo kendai. Se wabi Io, already ngai nei bola mate ndero tuk tuk ngosa, wako ta sara mendo nungu tokani, wiki muni kede sara, sanga nungu tokani wale nga, wiki muni kede sara, oni ntavo koto ngai bale se nungu ntavo, tiko nantavo ntavo mibi bak mbulai, mate taka, mate ndewa, mate sureti, I'm praying for your complete healing and for every damaged organ in your body to be restored. May God renew your strength, bring back your health, and surround you with his healing power in Jesus' name. Amen. Tataka, tataka na masoya. Ay, wili kani bolo mata. Usa wako sarven donong gui tokani. Donong gui tokani. Donong gui tokani indrende sara kiro visi bingay wal nimbula. Kinda daloko ni wakambula yani. Ya.

numuni vi masulan kina numuni vi na numi nando ni barongo mai vi kemo ni kiki mami vakayango vakayalo nangono ni rongo de kina ni do eto vi mate na totolo no numuni masulan ki kwa sanga ni li kakastale se ni li vaka uposta ai kilaran kasa kwa sa to bi bare ni vaya ke ngole nga vi chisu vi chiova enda kota nga wa me ke reina vi va kumbulna inda masulan kana vi va kumbulna vi na numuni tokan o tia turun telepon di pokalong gangati kwa Pagkalo nga ngati ko siya, ngulis naman tanga. Ngulis naman tanga, ndo man tanga na veleti panikike wa ithala sa thaboli si kovi kutu kina. Se wabe, iyo, kona wei kake de baka idhuri ya kutu kuna ya, apaka idhuri kedi beyao, ko e rao nio niro ngoto taliti kina nanda mungu, ena e kave ni koa. O wabu nangati kia mnina, nomini vi masu laki, na nomini vi na numi, kena nomini vi siko, na nomini wasena, memuni kina kemuni, me rawa, ni mbula talikina, na nomini toka ni sana weka mni ena hekabi ni kuwa ni mbula binaka na mbuli na nomini sema binaka ting mai ena hekabi ni waka rumbuka hendai yo o fi gentiuta o kone tiku ikena pwana miniti ngoi ndona turanga ni madhuata kone gemi bakali tiku ya nga o kimni sarongo za wasa mananda mwana o kovit kina na dhurvo o bread menangi mei wamadhalo taku kwe na bisnisi sa sevu ena singa ena noa wamputa chini singa ena noa menangi mei tala noa kwe baka lele vikende na eka vini kwe na pwana kaloko iyo nimbula minaka saiba walo na rau saiba lima tolundua ena nabendelwa ni roni ni vita tarmiki ne pali walesi ena ekavi ni kuwa Westfield Harvest Center lotoka au satu ongo ena PMN Fiji pamana viti mio sambula re mio sambula sia mio sambula vinaa dholo vinaa nimbulo maleka saka

0: In Fiji, Pamanaviti, Georgina Lendua, Dava Lee, Mio the Kava Vakadava, Mio Taro Vakadava, Yasra, Navitala Noa, and the Navitalo Tikina, Kina Turanga, Nawe Kangungo, Tukai Mbera, Mokimuni Munengivata Vaklaitiki Muninga, Tukai, Nakavniko, Kina Kampani Telasa, my Tabuna, Singa Nose, Singa Rosa Oti.
1: Yeah, Singa Nano.
0: Singa Nano.
1: Singa Nano.
0: Don't want to live on Bula, Kina Niba Mada. Yo,
1: Bulusia, oya umai maduata, mai wailebu, tikina lambasa, nungu dorubunga na petok maya, sinikiru bulenge na lomani rumungo, se tamatali lesar kirundo mai wakita bitu, tumi bitu kunitunga na pamana. Na buguni kena toko ni tunga na nonta retiongo na posa pagabiti wiki kenda na weekenda na wiokani anta sa mga tiko balang ye karo lako tunga mikina na singa ni kuwa mbali tanga ni kena may tapatok nga na nanoa na kampanya sa mani rato kirikir chunga may o rato ike may indo nga na ibang madalalikleka usan tu bakaro kina na buguni tarong nga siya uni na biya tarong nga iyo
0: toto ka to manda kime misanda uredi kime nro wasama na vita maningo na nro vitu mberi voli viva tavuli di voli eno mona liwa liwa na iwala mata iya na ngono sa wuli kakino bang sambu toto kandina iyo oni tabo toto kana company bongo na mbaraki consultancy
1: iyo
0: to manda kina bang madala
1: iya na mbaraki consultancy bunga mai na wikai so kero sando bakata ka boli mai na biyan baksa sibi na ngangan renga ni biya bibu ke membaleta na ken na dungge ni bakam bulu mulu tiki tiku na bika embaleta na nonta posa baka biti biken da enda sa bibu no mente sa mai tiba lang me maru itu ngakina na nonta itobo na nonta culture iya na bika ibu da na nonta nonta bulu na itoke na ken na iba kandinga na nonta posa Kalau tengah bosan, saya ulang tu guna bika kaiting gue. Ya, kalau tiga tahun nero YouTube channel na Fiji Language Tutor, kalau kau ni sebenarnya subscribe kina, ni alam pun agaknya subscribe kina. Merau ni, ni bukan murid tu guna bika so MB tu kan, membeli tengah kena bukan bulung bulung tadi tu guna bosan bawa BT. Well, kalau kau tengah ni ya, lelak seru main apa kasar mungkin membeli tengah bika tengah kita ulang tu rumah main angon sengai kita ulang bumi kini ke. Na kena ni sini nonta bosan apa sebab balangi, na kena ngantri bi me menda adobe ni sana bi buke, kena sana bi kaya pagarutik mai meron inta mai tikun dia na bunungu iyo, na kena pagalewi ni sana form we, ni form ni matan tu taro sana taro mai bi kenta kena nonta sawa na bi tarung kori. Kay na nonda kira talaga sa nabibu kay ngandrebi meron ni Toschiki na nonda bangkar na kadaka nonda bangkar mbula and bunungo yan na bunungo manito ibuta kina ng paraki consultancy paleta raw raw saran na kay bagar utaki meron ninda na bukeiki na and na bikay so usaba kung madal takaya eh iyo eh bang ate kichuki na kona kay bago tuke chungo na AI AI tools si mata lang na pante ate kimbawa na AI tools
0: ni AI artificial intelligence
1: iyo
0: kaya nito may maduwa tayo sa na dambeka
1: bakasama
0: dotale na iyo
1: iyo na missin yung bakasama
0: kaya na missin yung bakasama
1: matindi kila na missin siyempre ni bakasama tamatanga yung bakasama okay na iya nakasar may nakabuhi rin ko sa may adobo nito na kaya nipakatangin nga hindi na missin sa baka bakasama bakateki kuya iyo sa naman nipakatokaki na may intelligence artificial intelligence balit ni siya nga nitamata yung missin iyo yan na muna ina wika yung tabi nakatamenda yung kaya yung tangan reba kaya manda napakaliyo form ko na tapong ko na CV iyo doon na kani boli-boli libu ya wika yung tasingin ni nonta po sa napas papalangi menda bola na nonta ibola menda bangga rataka-taka kina iyo so nangon nanda bangga rairo teleso meron po kay kenda yan na kena bola yung na ibola ya na bola ni kere rataka-taka iyo kongo Kau yang begini orang teri kenda ibu dapat na ya uon anda pakai sangat boleh na nanti lekir ibu kita lebih reso. Ya kongo kau pakai ikut kila na na kena ida kata kamu bayang kata kina. Ibu dapat lagi na sekundi sam boleh num CV. Buli baka binaka, buli baka mangkosa, na pika kede ngandre pa mekila o toki ni thakathaka membaletiko na kemu itukutuku, na pika kede anyo baka dhurumelo ama, kwa sanga imbita baka matau, imbita baka mangkosa, tu saratunga ya mo sule po ana itoki ni thakathaka, eana kena totolo, na nantapaya ngataka na tools ngo, na tool ngo iyo. Kena bunga tala na sala, heron nantapaya ngataka kina. So kepaka o rei dhe ni ndien reti kuna numu sasanga me mbaleta na pangara dhaka dhaka na paka lewe na sona fomu ni matani tu e tarongi tiku mekina na pika eso me mbaleta na numu tiku ike na pika baya elu minda kapi taratar mai iyo, ea nabune paka topo pakarote kikina na mbaraki consultancy nungu nabani taliboni na saiba rua vitu rua ba diwa saiba ono kaya na emailing na number by 3@gmail.com eh
0: iyo kini ninge imbita mayan na ibola matanda noa
1: iyo
0: wada pa matanda noa sa rabiter tarmi bikim niya nalo ni buo
1: iyo na ngonong ko sa sinsepi tartara sa raida tiko na kambing ay na kambing matangayani
0: ko
1: kaya na raida dentro kapag na sini nganitira na bibu kaya dentro na kilala leso na bekanra erau niran na wasyaki na na itugtug ngoy iya kaya sa tubo karo kina na bibu kaya
0: totoka gayway ani sa gay mingo na AI lebu sar na wakanda bambing bibu iran na matuwa iran ng kasidake
1: iyo
0: ilo na dapat mandango oh na misini
1: iyo
0: sar na raida na kimi itugtugu toto lang ang review bitar tarayani, abir manda na nangasedake.
1: Kani maro.
0: Iyo. Pina kani sa to ka na kiamunita mpa ni sambis sa to ka na kiamunita mpa sa rongo tato ka nanda mumuni sa retail tato ka na mumuni katuni mili liba liba kaya mumuni nampan telewon.
1: Nampan telewon.
0: Iyo.
1: Osa 0274999906 eh.
0: Kaya. Iya, ya sana gini, nanggini biki tapi ni bola mata niu tinggal, jadi kita nongko iyo.
1: Na valiu, na valiu.
0: Iya, dan sesang ayah na beraki consultancy na nomor YouTube channel baka kita mani, wabi ya na libu ni, wirman dan na libu ni punomai biki. Er sara subscribe ani.
1: Iyo.
0: Iya.
1: Sangat itu kami ada pernah tunundul na subscribers. Takila. Na posta baka biti sengan ni ada pernah tunundul na milioni na buru-bura. Posta kita ngai biti. Mati kaya kenta na lewibit na sa may tutani ko, tapos takatuna po sa pagkabiti. Ya, ito nakasangayin ko may pagkambulumbul takit ko na noon tapos o kenta na ito kin hindi-hindi banua, baka na indigenous people, indigenous languages, baka ay pagkarita ko na UNESCO, nito nakapakaloloma. Ya, nalibu na po sa bango, rapostak nga ay bidanga na undolu, si bidanga na milyoni, mabalit ni sa tatar sa rachiko baka libu na kapakapalangi, kakita nga ay pakapalangi, lagolah kau irna itam mengundur satu pun tak cukup masa apakah besar lay ya toba na bika apa balangi sanggulai tapi kena na bosnya ni non resusu na non bos ni sudu ya na kapal lolom ambaleta obiti ukila saya bagi benda na non tatiku na bunu obiti okenda na itu kei na history kei obiti nimbo kila mandang apa dah guess mandang
0: okay Sibin, dono dolu, nambaki?
1: Oh, dua tali na try.
0: Dua tali. Eta ba, lebu sa lebu.
1: Lebu.
0: Uy!
1: Iyo, toso eta katali.
0: Okay.
1: Sebera, okay, entona kulu,
0: Iyo.
1: Iyo. Sebera ni sudo chisu, na ngonturang chisu, kena sa tawani vichitu.
0: Ayo, sampai bertemu sekarang ni Ronon tu, longgai betul sengah.
1: Tosa katali.
0: Rende tak kasih buli. Iyo. Tolu.
1: Iyo. Si dia tu, lera tu nak pakai dada, nak kengarang render tu nak pakai dada, main nak kair pakai lia, kene pakai tina lawrai, tak kena nak carbon dating, anak kene wale rendah uye tu kene kena nambala buningau na, tawani kene tu nak benua, tu nak bangun ni tulunan rau si rotat cikon ni tulunan undolu limanan rau.
0: Nembaki.
1: Iyo. Rezeki sembaran pekau Alexander nak kali. Berikan tu kau dah buli tu nisri.
0: Kuaya.
1: Sembaran ni pasi kau itu oke. Tapi sokong makau tu nanon tu biar nunggu.
0: Raida.
1: Nanon tu viti loman ye.
0: Iyo.
1: Ia na history kene ya. Emaroriti ko ena bosa. Και σα έλεγα να πω, σα έλεγε την αγκαλιά. Σα οκ, δεν σαν τα πακάγαν τα τούγκο, δεν σαν τα μαγάμι και οι βαλεγάν, δεν σαν τώρα να κάπου βάλανγε. Σαν μου λέει, δεν πήγα καβιά. Να νόν τα βόσα, εολόγα να νόν τα η τόπο, να νόν τα η παγαράου, να βγάλω ρόγο να πίνει το καϊκέ, να σου πει, να σου να πει το βαϊά. Κόνα κάνει τα κυλίτε νίκινο και να τα η τόκη. Ήρε τελγά να με κάντα ένα πασίβικο, παγασά μου, τόγα. Ήρε και δεν μου έπατε και τέγα. Δεν είναι ρομπό, σε μάρο έτσι, να είναι ρομπό, και είναι υπόγαρο, είναι ρομπούλα, είναι ρομπά κάσα μα. Να κελίτε νίκη, και να πάει πασίβικα. Εγώ είσαι και να με βίτη. Είναι κλατή ώρα, να φύγει ένα σμάιλ, ένα μπούλα σμάιλ. Να βγει καρογοροκοτάκι, να ητόπω ένα άλλο μουλμουλού μου. Ρίτε, ένα πώ σέα. Ένα πώ σέα, ένα ρομπά κάτσι, και τον υπόγαρο είναι μπούλα.
0: Isa, na vida na sina sa uti. O kito o tom baletiko, o tom baletiko e na sitoa. Ia. Ngai kiro visi vi me kito var visi vi kesa na la la drovo.
1: Oi.
0: Ngai sa tumi na buli. E o yo vati kiti kital.
1: Oi.
0: Io vati kiti kital me rango. Le
1: po
0: isa na.
1: Ando sa na kene barete kia.
0: Ta buli pa buli di mai kina, eh? Ia. Nando vati kiti kuvir na gaseta ke, eh? Ser na ia. Wala ka tana vending ti sa lang ang isa ng mani vati kiti nga. Merto sa pasar na terbongko. Wango isa o. Ta baka musi weekend, eh?
1: Musi weekend.
0: Ni na ito mo eh pa buli di mai bal.
1: Pa buli di
0: mai. Io. Durmol tal manda na nom ni baraki consultancy.
1: Io.
0: E tu kai vai ve rata lang ani era vetar me vikem ni ke bakar ngan dre vende bande takina e sona non ra documents e sona e era sarga
1: ya sarga ya sarga na buna in turki no sona kai ngan dre me pakan dia taki ya tu bukar hotel ngakina e na buna talanga in turki na nambaraki consultancy yo bukan dia taki main na Wah, binti nak bawa balang, siapa balang nak bawa binti?
0: Iya.
1: Toka. Ratu telengah nak kan dari apa? Sudah tak aku ni dah kulit dari birangko. Nanti nanti lima nampak lima sangat bulan pasien dari tu maru cikgu irna nonra identity. Ni wira mai kia, mai barat, barat itu kelaya mai India.
0: Iya.
1: Ya lima sangat bulan telengah nampak pasien dari wira ira. Pati ni rasubu, rasusu, rakan dia nak kanan, nak dengi, denguban, nak kaki tengah mai binti.
0: Iya.
1: Dona kau turu di birike, untuk tali sarbiau. Nanonan tau bika witaki. Nanti aku tuingun selara kadima ye. Nama tanggal ini indra kini bulaya. Nanonra, aku tak tahu untuk bangun getira. Ada ni kaku ni nanumu cunga nanumu ni identiti sana ya. Di nanumu telinga ni okem ni nanumu ni bidu bidu luti cungu mai bici. Iya, kebaga ni pernah kata muni bagan tita kacik ni okem ni mai bici. Saya kata langa muni buli tanah bosu bagan bici. Ia nak kini tik tik bu. Lisungai na ambada. Iya. Kesatoran ambada. Saya ni sudah buat na memorize tak na ambada rusuk buka tulang mata ni bola. Kena memang balas saya ni Willika na bos sebab kabiti. Kau saya ni Willika na bos sebab kabiti. Saya ni na bagi imbal lebih na bos sebab kabiti. Saya ni na bos tak. Rusuk buka tulang. Biar untuk bangun balangi. Balita ni kila ni sengan ni tu na ikulah na bos sengkona immersion eh. Iyo, meranyo buli dito na po siya. Nangan rin mo tiko wabulitira o irera po sa takatiko rambula takatiko na po sa iwising. But we don't have that advantage nita sama ito ibalang. Yun na sabiya, nasa lara rin doon nga moro niyo tiko buki na buli dito na po sa wakabiti, buli dito na ambada. Sa buli dito na ambada, saan ka rin niyo wilika na po sa wakabiti, wilika na yato po sa wakabiti, kendo ni tal na wakabiti o saan niyo wilika talaga ya.
0: Iya, ni bapa ka sama ni bapa kan tu nanom ni bapa kan nanom mena tiki pun tu nanom rukalas bapa kita mana ni bos bapa kita. Kelas ni bos bapa kita.
1: Nah kelas ni bos bapa kita sa kuna ambang ko sa lagu tu ngan YouTube channel ya. Kepada ni sember ni subscribe alu binak. Fiji language tutor.
0: Fiji.
1: Sebab nak tadi cukup meyadu pun nanom tu nanom subscribers nangon ko sa via dua nan rau. Vida lebih dua lima dua lima dua.
0: Dua lima
1: tu. Ayo, tu sangat sangat mah mesti beri tahu pada ambeng ko mesti andun undul.
0: Iya, andun undul. Ko nan rasa rabi kim rasa ngamik ko lebih teman. Esan andun undul kira. Iyo, kim mesti sangat iyo. Bread, on now terlalu ambeng esen beri sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab
1: sab
0: sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab na ngone ba mi bibir na ngone suko mena wuli na barumbuka eh iyo na ba rong to mai e mena ba eta bigino bret so kemni se kem ro ro sar nga to na kena serre
2: iyo
0: gore o mulda me ukren bikem ro mi tamen min ro kutang mena ngita ro kutang mena ro kita se nom ro kle le endai iyo
1: dunia singa na mitangiri tali kena ngita
0: jono jono minaka
1: iyo tali bi undu na singa ya wa chiku na non rasongo na na girmit kla na
0: iyo
1: kena ko ngana nom na kan ni songo ni girmit
0: iyo
1: Rangai tu bega dona mata meka kosare revinaka na isulu sulu loka ke na masi na nonra da bungar na pesa pesa da bunaran ai ramek na iri meka iri
0: ra
1: ngone ale wa sa to su bulaga ni bango un gere bango sen aisan sara ni dona ngone toki ai ra ke na non tapasu kosare revinaka ai ko ai usan kai lima bimbita ka chiku bir mal tinu kelir tu na organize ta ka chiku na songa ya re ngo sa binaka ni sarbare ta chiku ni oira era ma wa mar ngeta la na culture ba ka biti ya bimbita la me ba bulit la bir me sa tiga bungo me ro bulit la na po sa ba ka biti pat ni rongo era una lo bat na be ngo na ke
0: ya
1: ni sorkar mata mata na ta ka chiku ya den si mata la reklatu ke ni mal mal ya sa la ngar na kila ke ni mal mal me ro bulit na ke no sa ambada wa
0: kandua ambada do tel mbak na ka ni Andreva itu kai mena jenderal tu tu kau ningen Andreva mena fakretik terengah mena tu bucin nak ni kuah ni ber ni.
1: Saya ngaku kalau tengah ya. Sa tapu na baraki consultancy. Sa cunganggur na na emaili berby3@gmail.com na penteki na nampak teleponi. Nengai fakretik itu kaya saya berua bitu roba diwa diwa diwa saya bawono. Tepakau ningan repotiku na bibuke na bikai so ni bukan lewan etiko se so nakambe bukan teotaki sa tunggur na barai consultancy ni gibe tartar ngamai.
0: Lapo nom ro serta litaki sendo mbaka na ndaulang serre mai viti mai vanua oni na numa ondo rete vale bu nom ro na ivola mata na bikan rondo mbita mai sona serre serre momona na kina tuwa na kivina ka mangosa na vosa eh iya na gangani serre
1: dina sona sona serre sa rongo rongo bina kan tina na nonda serre na ninda rongo dai na nonda vose baka imbali mbali momona titumbu eh na kina imbali mbali sulian na bagdeng
0: iya
1: sulian alu marau ninda rongo da tu iya sulian na malaunde na sona ngauna eh
0: iya
1: sona ndau tu nangan tu na wekan tu mai mai mai dina korongolei vanra vanra
0: Ule,
1: Kosova na nortu na wai mbotengau na na wai ya tunjuni wai mbotengau
0: sandi
1: ya mbaki chini sawa chipe ka ungei list alikina iki au sanga le kal Kosova kina sanga me complete sanga me todo kona nungu butu kingau
0: sanga
1: va vir tinga iyo
0: tataka tataka iyo ndoro matsere ndoro numa
1: Donda na donda na sero mai ngau na rutu na bonga ke ngau eloma.
0: Bonga ke ngau eloma.
1: Bonga ke ngau eloma.
0: Ah, enangai kasani naida?
1: Iyo.
0: Ya. Iya.
1: Gorme gay bukan anu micu ake nama tu vale rutu na lebi.
0: Iyo.
1: Mai nama komoka. Vale teni wali baka sing leu sarek ya. Nguluti kona dapa na uto lele ya. Balekana.
0: Balekana.
1: Kla na balekana ni ndau sanga tu sanga tu do kutu.
0: Iya.
1: Balte ni kale le tonga bango. O sanga kira u kira isele me meran inda binta. Me iya. Ko sanga tu na tau na kango ndau da kabango mendo ike. Tarung aku ya bango ngai tambo ka sumbete kenai rombale. Gula tali sampah pada balekana. Ya nak kira kita kan kembali nomor kemuka.
0: Iya. Iya. Saya kira baru kasar kan ya. Saya kan terlengkai ngai ngai dan mengendap di Malaysia.
1: Iya.
0: Atau karate tak.
1: Karate tak kasar.
0: Iya.
1: Biar tu na lebih anak nomor tiga, biar tu na kau ni ciu.
0: Sandy.
1: Io na levi alga chuma na bosa na livai. Kla na livai io. Io. Tunda munda mun ke no te rei rai. No rei ngaba ngo ke pagar tole i kau ngani kua. Tole imbi i Jerusalemi. Blend bina sa tunga orto kya.
0: Sandy. Erto mai titi ko mai.
1: Mai na moka moka mai ngau.
0: Mai ngau. Io. Sandy na.
1: Wala ka sarichu kana wimbo te ngau ya.
0: Oi. Au na nungir total tinga na maramani lo mai bitir to na bosa ti ko na kavni ko i papa to eto.
1: Dombula dombula. Dombula
0: na maramani.
1: Kono ni bina te no mundo bosa ka kavni kua.
0: Io. Ran kita ngolen, iya. Betul merdu ya, mer nata rongi merdu.
1: Kita kira balkan.
0: Kau kan dia kerana sakit dia. Isteri nak, kau nak serbali aku berbi teman. Nah, ngandi tu mai balik wali senek kau ni kua. Oh ya, vikim ni na turangan nomor ramah. Terus pun ngan lewa. Enang gay biru tak kita kena nonro. Waktu terongi na vitamin ni kua nak kau ni kua. Mungkin enggak retel ngan apa ni teleponi. Kena kata ni meli libu liba. Ni tu kai beram. Baraki na nomu ni biru name.
1: Gori. Don.
0: Baraki consultancy io ya sa oni ne bipo kata buli di nobeka e kata buli di kanda chumi kino misini na AI kata lo kina na vinga ra vitalo nga ni babandewa e ni babandewa se waka ni kila talanga muni be buli di na bosa waka viti ni vitar tar ken mai ve tu kai e na ka vi ni
1: ka ko ni mule da me sanda sanga me ado ben ando nondo la subscribers
0: io subscribers in io nondo YouTube channel ne vitamani Fiji language tutor ya Wanga ke ngawe loma enangai kasa ni neitha na sivi ni sivi na ba eno rusanga uluke viwa na miniti eno PMNVG pama na viti ni bola ni bola vinaka ni mata vinaka mai.

0: Wakararauta ka tiku na Auckland Transport na nonda viloke aki e South Auckland e na levutal na ngonjisal nimbasi e na kia na Vingarabi. Na Route 33 mai papakura ki Otahu ni rana murua na Great South Road e na vivi tiku na vei tinkili mena miniti mai na vitu na mataka ki na tinkandua e na bongi e vitu na singa e lomini madhawa. Mo ke la tala na kia na mataili la I Wangarana Better South Auckland Buses.
1: Bula Aotearoa! Tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kaba indona ka. Na ngona oya dhova kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako ya ni indona ya ya ni Kevin Iwawa. Waka nui nui binaka ni no musimi nisudhu. Uwasi visara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mea dhova niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevin Iwawa erawani kunia totolo na kensa karaoni mana na kena ngarabi e senga ni saumi totolo gai rawa rawa nandi kevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko ni otauranga na lumu yaya nindi kevi dhakava sara.

0: PMN Fiji.
1: Pamana viti nimbula nimbula na kasi na ono ena tini kandua na miniti na wale una nominisa na katika mai na kabi ni kuwa wakarumbuka ni katika ruani singa ni vula o chune viki mni rangone ke baka ni ngandrepa moni vuli bosa baka viti se moni kilana ambaza ni rasa ngani ngole ina nondro YouTube channel na bitamani o trangas ni vuli tuka imbera ke nono thurubo Brett Rotiko kienaka vnikua Fijian language ni wasota Fiji language tutor ndobat kethangana bosa Fiji language tutor onina raitha sara nonro YouTube ni niyadha sara ni ina nonro YouTube channel ni subscribe sara mirao niyo ni ndo wuli ena vika ndo sara batalanga ni rongoza ana vika rondo bakarutaka ena nabingo una kete sara enda ngole kina nonro channel labita maningo yoya naika vnikua Kua kipakau ni thalata talanga na nanomipak mathalataka o tuka imbera na kena tabo na business na Mbaraki Consultancy ni rao talanga ni Sarawa. And pmn.co.nz sena Facebook page ni PMN Fiji. Totoka pakoti ni kakuni ule dhawa na kap talanga ni ko ilia satora na ndote nuna lalakai mena korturanga. O kue baka itikitik mena korturanga. Yandar tu ni ko kona nasate ni Crusaders. Yena roka ni. Ni jersey ni crusaders and them damu ke lolo and the marota ko pagalipunan na visa mindo pagkaitir ng unong goy pamimbini sa business and ni super rugby the strikers are ready and the stage is set. Yeah, gori. Sana bitang ang unang minute. Sana po itong bingo ay wasa kapul kalima na minute me pagkaitur kina kickoff and hekav ni kuwa rono sa tatiko na team ni Crusaders kina team ni Chiefs and rarang ang unang FMG Stadium ikirikiri roa Hamilton. Yo, Fiji Elections Voter Registration Teams er na ngoli tiko may wanua er na tiko ike na may na ikarus na bulo katul ni chune ina ikawa ni singa ni bulo chulay. We are for North and South Islands. Yeah, Orthona Fiji Elections Voter Registration Teams. Orthona Tiko ni Silandi, Maneka Rusa Vulka Tolu ni Chune, Ina Wa, Neka Wani Chulai, Orthona Sikova Rurua, Nenon Rurua, North and South Islands. Yo, the Fijian Elections Office, Orthona Savakutu, and the Flyer, Wamputa Nisana, Revaka, Uyani, so Lubunga Sarvikim Nisana Raida. Are you a citizen of Fiji? Are you over the age of 18? Kiva kaubaka iyo na taro ro ronguri, then you can register to vote in the next general election. Yeah? You need requirements for voter registration. Na Fiji citizens residing overseas. Ndua, new registration or correction, original or certified, true copy of birth certificate, and valid Fiji passport is accepted. For overseas-born Fiji citizens who are unable to produce their valid Fiji passport, the following documents can be accepted with any of the valid photo IDs. Certificate of citizenship, confirmation letter from the Fiji Department of Immigration, certificate of registration as a citizen of Fiji, certificate of naturalization, Rua replacement valid Fijian passport or valid photo ID with certificate of citizenship or confirmation letter from the Fijian Immigration Department or certificate of registration as a citizen of Fiji or certificate of naturalization. Yeah, ni kakusar ng unidad ng bitik tukun takayani ningin do warong talitika mina richo mena do kasi ba kiani na vanua erto na tiko kina na timi erto ng walitik may biti erto na Fiji Elections Voter Registration Teams. Yeah, nuitaka ni sa mata tatiko ya. Na kung walib nung dondo pa tatiko may kina nung dongonongo eno biyakabi ni bakarumbuka. Iyo, totoka pakoti. Na pakarumbuka talaga minggo, ni gina na magitikumay, ni na may pakatarungi kino, isirililele asing o Bulada, ngona founder, ni Bulada Consultancy Pty Limited, your trusted presence in Fiji. Iyo, kipakaw ni Sinkela na da, na kamba ni talaga angona na company Toyota ko Israel vula dana dorvoni molevo ango ningai na na magiti ko mai ni sibna ona na tin minitin vaga rumbu ko mengo mena mai vag mazal ta kino ko na non to ndo na non to vuke kenda na vaga tiki tiki na tanda ko kiviti kena non da dongan dreva me ndo vaga idori na vi vuke ke vaga nda vi vaga to beka vi I ko e kerto na non ila ola na non da paspote merto li reiza me le sa inte ki mai sta mate ki mai se ka ke dibangon ya ningen na ma kitigo mai en vaga rumbu ka mengo tataka tataka vaga oti o wan buta io na ka ni ko kila ni ba wa kuskusa ti ko maramanda unila ina bose ni sumu sumu ni maramoga ni lo mai viti en ka ni ko sa ni ti ko roki no ko ti ki kenda i ma da mengo ni na ma kitigo mai en ba ba ma salti ke no ko ya ba ma salti ko ko ya en ulutanga ni criminal law Yun tapa bini nak telinga, bay kita bawa bini nak telinga bertu na ilu berkata-kata, ena PMN, mai suri tiga nasi dobi na Steve Kitty, bay kita na ngoniviti, ena kena mai zau sausau, na PMN Fiji, ena madawa rosauti, ni mai turun nasi dobi ni matai, ena Best Pacific Language Program, ni New Zealand Radio and Podcast Awards, mai suri tiga nasi to Steve Kitty ni tu dobi, ena Singapore lulu. Sanggup tinggalko, eh, nampak ni ni bina kena lama lebih kem ni kira ni dah uzau mai. Ina nanti bata bata bina kongo, nampak ni bina kata umat terlengah. Wana kalau, abu kata terlengah kena, nana nvilu teki lama nvitun beri, ni nana alat tambu nvising abu kianda bakan dendua, eh. Iya, nampak ni bina kata terlengah abu isai lele kena nana nvilu teki mangosa, ena ni tu mula dekatka, ena nana ngaravita abu baka cemeni, ni trust, en PMN, PMN Trust Board. Tatoka pakao tibi, na wali buna nominisi ama pina katika umai, nanggangaro ni ngana pakao to lili, na ngolite kita kathaka sana, ngone ngande, ngolite mbeka ngande, na mbongi ni kuwa, sorry, iyo, kila ni mbongi ni kuwa, hati busana na mbongi ni kuwa, na biso reti, eh? Ito wali nga main, damay sarang ito ngay wali. Ya, sa libu sa artiko na vi nganjia, kina kabu ni kuwa, na vaku suku, sana kakadyan, dando, o sana ngona, dando lewada la kina, sa menda, wakona ivi na motokasa ngonde na kona dhala tuwe na ngangaro ni saritiko ena ya kavini kuwa kapakata na kina ya kavini mataka sema wani ya kavini kuwa kina ya kavini mataka na visinga kethisara na visinga kethisara na ngangaro ni telinga na ngwani meranda buka mbeleti vinaka loko vinaka na mbeleti ena nanda wusa pasinditiko ena visinga niyo na hule were were totoka ni ndareide ni sarluluta na ni kau sanda ando numa ketunggu na bulim patempata iya na bulim patempata dia kata-kata paling lain dai yang temaru tengah tiku na bula vina kesulit tiku na kelu baklong tiku yang tiku na kelu baka buat tiku na dai vingu ni bula Seaki featuring Tropic Thunder Liz Vomarasi di sini diwa ni pasata sini na ono ini tiri

the Turan, only some to Nabir, or came in some to Nilumun Rondro. A year, but go the Tukunchigo when you wipe, no name one day, eh? But the Ovio Vivinakan Marama, Aluminum Rondrona, now Tata, the Ovio Vivinakonana, the Sambul Vinako, somebody to Strangle Matin TV, Matabal Navandi, my Christchurch, Kerikin and those Zimbitakan, the Timini Seders. Blessed be God, kita tinggu na waliku sa kita na timbitang dengan na timbini turang, eh? Iya, ngos sa nabo di sini itu ngon FMG Stadium goa ay kiri kiri roa Hamilton, and na kavin ni ko sa nabanga na sosa ni dalinganda na live ni cowbells and na rongo da. Sa watara chumbe ngame ko loma, iya sa ka plastik ang bakanga orin ti rongo live sar kibo ka plastik, eh? Iya, oh yeah, and then go. Ke bakau ni zlata na vitar taroni so bakai zurne ka ni kos en romni ma vawa ninge ngolenga in a PMN Fiji page pmn.co.nz yeah ni vangrasar na PMN Fiji page ni na rotranga ni rongo de kina ni redi kotelanga kina turanga ndriu na turanga ni liliu ni songo songo ka politiki ni Unity Fiji Party yeah Mr. Sabanada na rumbe ni ra ni rangozi koya ni saravi koya talitonga ena kavini koa wakatalanga kina na itamba kina nana kina italano nana italano talanga na kavini koa ongas ni buli tuka imbera tuk laningito waitavi me kina o asinate wainingolo na wali wasinate wakatalanga kina na ivanga wakayalo wakaitavi me kina endora katukatu ni saramina runundolu rusa vulkandua turanga ni asawa wakaitavi me kina tena italotala eneri motu ena kavi nikua na maitoma nti kuna vinga na vile no ke Olivia ena kavi ndai yo moka ko sa ni soroma io blat mbek nga nyo vela ko tlo nga molisa rengito io ke warai e una serengito tonga na rumisa na ndoro ta ke na ngona nga na tambakin dro sko chief sa na jiji mai lomo go io mona sar sar tonga vinu telefoni e io ya vinna ko wali to ka bagoti na na no ni dovito ko ni vina kamai eno via kavi ni vakarumbuka am malo no rental manda ninga mendo tala ni tutuku ena telefoni io na vagni ni vinaka oi sandina oi oi orto kundu kundu tala nga me Brisbane enda yorto rosa vulcano na degrees oi sandina rai oi ka kim do tala ndo winta nia Sandin, yendo sarmanda na serni chalmareau, moni vaka maru taki kina, ena kaviniko, may the best team win, ime kako anirto laverara na dhurvo, mai, na yasa sabaka Canterbury, iya, chalmareau, vaka nananu, isa sana numa, nindu nanganga, iya, dama kukusara timturama, iya.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Mono tona vangi nindele atoba na serenga ndreva meu sereka yani asipti votingo weekenda e tinka wal na miniti me wal ka lokana bongi bina ka ndabe bambolo tika ni weekend ni ke saranda ni waroga na bongi bina ka ni kokla ni sa tika bono tiko na ni ro ngono ni benka rabe na kabni ku o anti tau o le bambolo tingidi a wa tika ni goso selele ni bongi katka toni ya a va bini bina ka tika vale bo weekend ni nda ni warongo na bongi ni mo ni bito koni na mo ni ndo sema bo le tika mai en a Liba ni 531 PI and bongi vinaka ni kuwa ni mbule vinaka ni mata vinaka mai and nyutaka ni totoka tiko na ngarabitabi totiko na mengi dhamu tiko ntano mazao ni ngarabitabi kwa kubulike na zaka zaka ukla ni lile na vito seki tiko mbeka na buku nivu nweso ndangole kina na mwoni mazao ngo kali tiko na babi ni vinaka vike mni vinaka bali vuna siyama tiko mai vikata na kisingi ngolele vike mni na varong tiko mena live stream ni pmn.co.nz ni mbule

0: Fiji.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marutaki. Salutu na mbaki nindi Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kaba indona ka. Nangona oya thoba kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa ena wako ya ni indona yaya nindi Kevin Iwawa. Waka nui nui vinaka ni nomu singanisudu. Uwasi visara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mea thoba niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa e rawani kunia totolo na kensa ka rawani mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, totolo gai rawa rawa. Nandi Kevin Iwawa e rawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na numu yaya nindi Kevin, the kabasara.
2: Sa wakara rawa takatiku na Auckland Transport na nonda vilo ke aki South Auckland e na levutal na ngonji sal nimbasi ya na kena vingarabi. Na route vo na 39 e semati manirewa ke otaravata ke MIT e na vivitigo na vei tinkali mena miniti ma na vitu e na mataka ke na vei mamane tinkandua e na mbongi e vitu na singa e lomni madhawa. Mokilatal na kena matelilai vangara na Better South Auckland Bus.
0: You're now listening to PMN Fiji.

0: taki na katalenda mo nato na pongandele na patanaw. And nambong ibna kanda si bitingo bikin tana diwa na tulo na miniti and mo ni telepon ni kandoa sa takamakina na journalist level, sports journalist level, may na koreturanga o Ilya Satora and na bukunyo wasiningona ni nelalakay may na koreturanga. To sambol ibna ka may na koreturanga nambong ibna kanda.
1: Yo, ni sambol ibna katalen na tau siya mamay na programa na pama na viti na pemen viti na vi warumbuka na nonda program mevaka santau garaviti gani na vi warumbuka sawati to mantak tigani na mbuni kwa nita kini maro tagiti kuna vingravi sena tamangani weather tiku na tikine wongo ni sema tikmen de ulule bani pama na viti sa bambule tigani bambimbitel nga vikim donalin vingravi mayoklandi nambung ini warung bukan dendai.
0: Bina kembali. Ya kila ni kini mateng antara terani na super rugby yang mai dapat ikut mateng ni semi final nambung ini kuah.
1: Yo dona gitu kau kuasar atau bagaimana na mata tim ini Chiefs na ya kabin ini kuah. Gitu sange mai dapat teletinga na bidangan na miniti sawoti. Rau sotakina na matati mini Chiefs kaini na tabi ni nambak sauti na Crusaders ukrani lewikim ni ni na wakumuli etiku na Sky TV nambung ini kuwa rato mingangka na Chiefs ka rato usana lama tata kekina finala na madaw katumai na karuni sota rato nanggai bagata rato na timi na korturanga na Hurricanes kina timi main na Cornilada na Blues ena tarali mungkin nak korturang, ena kabini borway, ena kabini mataka. Dona kan na kau kuning gitu ertu warita kan Chiefs ena matin bimama ertu siang serangan ertu tangger awana Crusaders na bika ertu warita kan Chiefs. Ia sa warita talengaya na batangin dengin dengin gitu. Sar tiku kina wirongo, bami bilingi apa bami bangun esim final kina final. Dari dua nak urut itu kena nunggu bami urut orang yang kita urut itu na down winding tak kini mata tim ni All Blacks. Lu tak kira tu toko so Graham Henry, tama tu kini tana umanga atau tama tu kena balik sar tu bari itu kena non ringgito na tu kena lomani rara. Memakan tak kira tiku sabo baru tiku na All Blacks kena nunggu tu. Na tegu mertu gito en sota ke Itali sota ke Branche Berra ni rtonanga ingola ni South Africa ka sara bavaro tikina uira nanda ungito go ni Islandi bambimbi uira kwa sara ngito tingo ela sim finala ronang timeru na Chiefs na Crusaders na bonko Hurricanes kena Blues na bonko mataka to namba total back na nanda ni winding tak ni mata tim ni All Blacks yo yana sotsotse ni super rugby sa ngole tungo mesana baro mai da basar sa hotel tumbanga do talanga na maza mingo final alemu nimber ngi mai da bana sotsotse ni super rugby sa da wagumuri tumai tumai na bulo February baro mai ba da bar tungo yana sotsotse ni amba tungo
0: na ko tokikina super rugby chinga ya berna non to ngone le ona timini ya McDonald's Fijian Raw Women's side
1: yo sotale buni mataka mai lau tokar non gitukina nanonda mata timini Fijian Raw aberto no marama kirto na timini Western Force o timini Western Force o bomboter to sa tuganya mai viti na singro sawoti wawarau ena kena wadur ni karuwa ni wapo kini sotsota ena sotsota ni Super W ngwana nonra Super Rugby na marama warita toko Mike Legge na timini na Andoni Bivato Blidi ni mata timini nruwa ni samaibuka dorosona vivisau ena nona sanganga me wangituri ratodoko na lewe ni timi ka somen na bisau may na timi kan ruka na mada soti berto na waratas na mata timi ni Western Force to toki na urede to kana non to timis na dan ro irer na gito tinu mata kore to kina ni tolu to kina na dongito oni ni viti wili tiki no sera nengama dona ngonele awa kando voi te vitali tunga en kamkumuraki en Super Rugby en sona ngauna en Sky TV koe gai wede tiku ni vitali tunga na de mbule andi kwa wani mbule ka ndo ngito tu en anrua kwa sangita tunga na super na Super Rugby na team ni Western Force en na sili matak yo barita ka toko main na ndo vitali do Mike ni rtu sa varro vinakar tu sa wuli main na vikar tu reda na ngito na mada so tibertu no wartas kanana magitu ni ndo na ngito kokoa erto na varita kanana nda mata team ni marama en na sota melo toka sa lao tiku kina na nabi suri tivir na vikim ni nana nda me lo toka mba nandi asa sabo leka ni mo leni ni toko na na mata timi ni marama en na ngito en na singa ni mataka me wako usaka toka karo ni wavoki ni sotsote ni Super Rugby Women en na mba kiongo nda na revelisu nda mo na numalisu na timi ni nrua en na marama artu wasanga ngao tina sotsote ngo uklana rondo rosa vulka ruo, rondo rosa vulka tolu, ambera nir tonge mei lutu kostiku ena rondo rosa vulka baki na mbaki sa woti, tiko na baka nyunyi ni rawa, nirtu na lama tada kita lagi na sim final, rao tal nga mertu na ngele isa nga tali na final, kevo ka, erto unganga rao tika na sini mataka kartu betomana tika nya na madha vitarabi sa tiko ematanda.
0: Το τόκο κλανί αβίδε να μάδα ογκόντα το βιτάλ νότα κατήκο μην παλέτη ερτού να τίμινι μου ανα Πασίφικα μπον τότε αν μπέκα να μαδάλα ένα βουκουνί τίμινι μου ανα Πασίφικα.
1: Ιω, να σύγελε ομνικού και το βιτάλ νότα και ερτού να Νιουζιλέν ραγμπή ερτού βαρήτα κατήκο μάτω ουτάρ την γα βιρτού σε σαν μπον τότε να κάνει μαδάλα σε σάββατα με τίγνα βιτάλ νότα να βιτάλ νότα υπογε δουρητήκο ena kena sanga iti ku melo rai ke baka indu ai sa tu warau me volia na moana pacifica sanga i erto varita to ni ni na rawa ni sana kavivaki na ikoto tini mada ni bulongo o de sana didi baka na moana pacifica erto varita katalanga ni se lago tinga na vitala no ke na vida na kambani ersa varita katigani na non rvina kata mera taura na moana pacifica ndo tigo vira na vitala no va dor toko Winston Peters na minsta ni forna fes ni Islandi ka sangati ko ka ke roni vivu ke na maten to ni Islandi me sema vata ke samo ke tonga merto sema vata en ke la zidi vaki na mona pasiku ka ndu ke ka ru orto na kana lo consortium tu ki norto na ndu ngito makawa na All Blacks va ke jo rodoko karto sa vitala motiko artu sa ngandre mati kortu mer tu tur tal ngana mon pasifika yo na vitala no au tur rao ti ko ni kua mai virtu na kanaloa mai vitonga avaka ki na virtu na place association ni sa vaka ti ko na non vital no a merawa ni vandi taki na vika so ngandre me vandi taki ka tu sa var takati ko ni sa tosu vina sa ti ko na vitala no me baka ngo kaitiko ndo toko na kena ververre na ngono ko mbaleta ni sana sangai me lauri baka vina kasara vida na ilawe ngandrevi na kena vina kati me vamata taki se vuno rava me sana zidi kina na mwana pasifika kia baka tomanitale na nondo tou na gito tiko na sotso teni superagbi na kila tiko na ngono ko orto sa songo sa ndio bagalawa ni erto sa langa bagailavo walu po indiruo na milioni na ndina wetiko me so milesu yo na kae u torro tiku ni kwa ni kambani se odei esa na torro na mwana pasifika en na senga ni okoko ya en na kena so milesu na ndina ya sa na bagailavo taka saranga na kena tigabu votali ka jivi wa kena mwana en na loma ni vemba kisa tigo matanda
0: Το τόκο κλανί, το κίνα κίνα τίμινι βανούα να ρακαβί.
1: Ιω, τίμινι Flying Pigeons, βαβάρα ούτιγκο με εγγολιανή βελέση. Ο κλάρτο σαν τίγο που κέμπα να λόμανι μάδα ρούω μαϊνκό, σαν σώτε ανή βελέση, σαν τίγο που κίνα να νον ρβάκου κοέα να βαγατίμ. Τώρα καβαρετά το ματαγκαλισέν του Σιρβακούλα, να τον βιβάτα βουλίδε να γόνογκο, ni senga ni na rawa na ka erna sotawa na dorou ena non rovaro taki vari tato ko endo sarga na kambimbi matai merana rawata ker ker na fitness test eh na vaku ko yango ena mbiu mera na vato velikina se vada vati ko na ivara uni tu vagini yango sa tiko vira ambera ni nanga ivandita kina timi mena sote kena mata timi ni velisi ena matai ni madawa ni chulai tousa tousa buluka roti kona dorvo er sakalivaki no kasa tu anda petango to kina na mata sawoti yo ena kai vandita kina timi ena sota ena matai ni sota ki velesi na ngona sana oti kina na itu tu sa tu la tongo o matangal sen ruji serva kula e vare tatal tongo ko ni nasenga ni rao rao kini karua io tigo na nona pa kambuta ni ira era sa ding tengo erawa ni ra kauta na mata timi ni viti kina so sote tolu wele si england ke scotland io dotale na itu tu ku vina katanga mo se to klas na le viki misa na pa murie toka na pola mata e ndona kame vare tata toko do vi vato bli di samai vadeu a mig ban se na vitala no mbe ka e vaga dori wa ke to na fijira ke union member letra no na mai vadi wi sake vare tata tiko ko ni zala tiko na vaga mata la itu tiko na fijira ke binyo ko e vaga di wi mbe letra ni ate mat e vare tata tiko ko ke no do na na newspaper se na website ba ka Australia na loman madango ni mate ate ko tiko sale lo re vaga bunu ai sa soli mai na vaga din dilani sa ni rawa ni se toma ni tunga na nono finger rabi wanda ni vivata bulivi. Kero vita loa vata ki John Sindia na singa na loa na chairman ni board ni rugby union, Fiji rugby union. Ngei wari takati kokoa, senga wala nga ni pakati mui o mik member letter na nono to raida na nono nambula. Arto rede tale so tale na kai so mebuka arto wa sa wari taka e na matai ni singa ni epreli na nono to kalivata ni sama ibukati mui. Ya eu ndona tarunga tarunga tiko rava isenga kina ni se a se tarunga leso mi se bagarita kana bikango na bulo sauti ko sa bulo tune sa bio tarungo e bulo ruo sanga mi bari tengo ge kel karua sa bona sa tingo nang gitu mate kana pate timini wele singlandi ke scotlandi au vakasa mtanga ndela ola ndo ne vanji e mbadi basi ke mengo na kana sanga imbeka me kakuo soti sara ni lako na waka nananu kina waro teki ni timi me waka sangai me waka kaulevi mai na waka sama ni kena waro teki ni timi mai na vika sangai kiko me rawa ni ra somo lustale tiku mbaka mai sara rida lustale na kisi saa dhoti ayo vina kani saa wari tato ko John Sandy ni singa nano ato na Fijirak Minior tosa na toso nga tosa tiku nono to vinti njena tike miki tosa na maro raya katango maka na sana Ertusa toso, ertusa mbita na vika sayado, ertusa na vaka na matatiu vina ilako lako ertusa holi kino kwa wambibi na kena tokoni na matatiu miniviti, tokoni sinu reserva kule mena rawa ni lei rawa na inaki, nono to uso tota ena Nations Championship.
0: Toto kapa uti, vina kapa leo, mtota lana kani vya varita kani mberi ni meithavu na wasini ngonongo?
1: Tanga, au vya tokta lana ngonongo, vaka nini vina katungani, vaka nini vina katungani, vya kena sakna nonda, vya nonda isuli soli, Oira na nota dorvo mone leo ai rangito tu ena via sa inislandi ena ve ngito da manga rangit kine sini mataka o clan namba di levu na non rangito na luvenda na ngito rakabi netball vikem ni talnga na dorvo mone leo ni ngito talnga ne ve ngito tale so sangol te na manga ni vinak sangol te na manga ni vinak ai undonga na ka undo wasiti ko virto na non da dorvo ni vitio vitoriti ko virau Pitori tiko na mata timi ni ngone buli ni rongo tri college. Ke mba tengi tiki na nani rodo rwo. Tori tiko na rotu under 15. Doni vivata buli di tiki. Ntaka na kao doa siya tiko vira. Na vami virto na nonda. Vira na nonda. Na mata ni katu mba tanto longo vira na vivenda. Mata ni katu mba nadala tama yo kenda. Vi kenda na nonda ngase. Enda sangka ingole mengo in Island. Sa mbasi kongo na nonda kalungata. Ondo vongi tira merra. Vaka nga taka sarapa vina ka nonda talendi. Rabanga taka vina ka nonda ngauna. Rasulia sara nonda ndina. Ena vika. Era randra vaka dora merra ni vina ka kina. Na nonda gito nonda kila. Wambibi na tuba kinia ngonda. En nonda vaka ruta kira. Sangol tuena vaka nini vina ka. Vira na lvenda. Vike mnina ngito tiku. Ena vina ngito tabunga. Ngito kina nisikini mataka. Vike mnina nonda. Rawa ni kuni vaka ngataka. Na matani katu mago. muni rawa kakina me rawa ni rawa tana veka membole tike muni kena no muni vei matavu vale ena vei singa ni mataka.
0: Vina kabale bu sabani ni vina talitenga ni na ndelintewe libe ngarabi ni PMN Fiji ena voku ni Pubali na itavi vakazakazaka betala kena ena voku ni ngito ni mataka vei samu kirta na nona timi vina kisarabale bu.
1: Na valeu um satisfação que estou mandando, vem cá.

kauni meli nda monto na matisere na makare sabo tingo vikende tin karoni miniti metini na kaloka nambongi vina kati varumbuka endai katin karoni singa ni bolo chune ro nando loro sanga bolo kauno tin na kaloko ano meti ko dal tiki na nga waseni nga unani rong sertali taki mai vikem ni ki vikem ni nando lo tiki na wani telefoni na sebo lan ro sebo lima tolundo kem kani vive na numera serre se ni ve kere serre en nambongi vinaka ni kwa ya arto barita kati kuna tambana ni tatango maki ni selain di petala kena na ni nendoi ti kuna baka tobo tobo ni na emergency mobile alert system ngona baka thuriti kuna singa tambongo maina ono kina vitu na kaloko en na yakabi kere iti kubi kenda kede ngo vi kenda kede sara na ba telefoni viko yake na mobile phone ni rato na baka tobo letiko kina na New Zealand civil defense na non rato system go ni emergency mobile alert and then na vingo matiko kina na text mai verto na buku ngani baba rau erto baba rau erto o tu bala kati ko membaleta na tatango makinga ni lenga tumbu koso karto sa viva to bia viva sala tiktik me kini weekenda ka men de kilatiko ni na singapore wengo mai na ono kina bitu na lebuna weekenda na bata leboni bi ko ekitiko en na rongo tiko me kina

Fiji. Domoi Elise vam rasia en sere Brutkula. Sere Brutkula, a votingo vikenda e rule miniti e mizio na kaloko, metini na kaloko ni vosotiau e na bongi vina kayendai. Ia au kila mai vanua toso tinga na kena kune tiko na wenganga na wani matenganga nengo na drugs mai vanua ka toso tali tinga na nore to vipa banga gai tiko no visa kara sa chachi teki chiko na vea ya le ni vanua iso na vuku ni kena kautika ni vanua na vei wenganga kethe karto sa tomboka tiko na tambadaka ni no visa ya kila ni ya na singa ni kua singa na noa mai kunitele tiku kina indua na mai mai chaji tekitele chikina en indua na turanga karere na palivele wei mai nandia na wuku ni na kena kau wikau yaki na kena wikau yaki waka iloa na we ni matenganga na kena kuni wikoya watalakina na kena rato usabiso kama ina tambala thakathaka ni obisa maibua eso na ya sena yao ka woli mayene ilavo ka woli takikina na we ni matenganga rato usa maini mei basika mai rere balibele wai tabua na turanga ngo na singa moniti ka ka samita kinyo kwa tanga ndo virto ka wiliti ko na buku ni weni matenga nga ka kwenye mai batia na wabu mai batia mai tabua ya tosali tiko kila ni na noa kurseta tiko na ndo banoa ni tukutuku ni batike na yale alo na video ene wala mata na buku orde herna leni banoa mai komo mene tulau ene nonra kunye ndoa na parcel ay ndo mbeka na parcel na box eziri tumai karto mai reza ni wala iti wikina na bosa bona Tesla arto mbosuka na kena yolo ka kila kasa mitikitingo ni waini matenganga ngo na mefe kila ni senga ninge kena matei ni vanua arto mai komo en mera reza se mera kuni anale ni vanua na waini matenganga na kena viri tiku mai se na kena tiku bulia wai karangai kuni tiku mai inale ni vanua tostel tingana norto zaka tiko baka kona tamba zaka ni visa na tamba zaka ni matibalu e wai atana kina rto no matibalu e banua en buku ni kena balu ditiko na kena kauti go ni banua na kena baka ngata kitiko na wai ni matenganga asenga walenga kila ni mosotiao ngo bambimbiti ngo beira na ndo tamba ngone kasara ndo anakana kena atara iri tiko baka mbimbi na kena baka yanga teki tiko na waini matenganga sena drugs ka sale ya sema saratiko ena bukuni kena sale tumbu saratiko na wili wili ni ile ni vonu wa erato viri tiko na matengo na HIV AIDS ka ndababi ni binaka ni ndare ize tiko ni sambasi ke tiko na nondra zaka zaka wate tiko na linga ni lawa ena bukuni kena nondra lawra tiko mai mera mai lewai hoira era kauti tiko eni na waini matenganga ngo ebanua ya mento lava tiko na nonda ngona ni rongo sere tali ta kena kabi ni kua o kite ni buni sasare ena buku ni sere o dei membe ta ki langa tiko na sere ngo kite ni buni sasare abola ko na sere ngo ena buku nga ni beka na ndrendre ni mbula wat kena beka lak zuru mi tiko na nonda banua baka mbimbi na kena baka ngata ki tiko na waini matenganga baka lenga tiko na nonda mbula na ngone na nonda solusole na nonda zorbo keira na nonda ngone. Yeah,

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mana tu nada dengan intelek nak kulu kulu lain. Bang ibu nak entah siapa sih tengok bikin dalam tin kandung enak tini enam minit. Pusat dia ubin bahasa itu kat dia. Oh tu sih tengok enak tini enam tin kandung enam minit. Terus saya bawa tu tolong tak tahu nak ngauna.
2: Itu tolong seru juga nak kena tolong seru ngauna nak kena
1: ni kuat. Kau
2: bikin dah lah ngasah tin ke tin terna kalau.
1: Saya tin terna kalau. Iya, okey lah ni moni masa tu tengok bikin dalam ibu bikin dah. Tubu bakati kumbeka na buku ni bengo le akin tangan de bako bubale senda le sarangito ni singi ni mataka rangito mbeka na soli soli tuku tungan ni raki weekenda na singi ni mataka ra ni batu lolo tiku nolo malangi kana tau bango na nauza se nauza mirmiri her na tau tena tau tiku ni mataka iya nga singa tambu na maki menan raki bina katingo weekend ni selandi raramba kalandi ra ni nda ni mataka rani soto kana mimiru toka balele na uza ni bibu noi soya kalandi singa tambu na makimena vya katakata balelai bibe tini kaona tini kapiti tini na degrees na singa tambu mai na korturanga mai Wellington na rani tawangu na talitika na uza batu lolo tiku nolo malangi na singa ni mataka na bia kundu kundu toka balele viki mdo mai Wellington na singa ni mataka ya singa tambu na makitiko mena lio toka pahamalua ni nadhangi kota mendel tenen sona sotel tingana vila vil banga una tokani singa eh beke mundo mena korturanga ka nana makiti ko mena ndona sota mitiko balele na zangi ena singa tambu mai na South Island mai Christchurch ni mataka ara ni na ndi singa ni mataka kambu kambu sartunga ana ni kambu kambu tuno bonu ena singa ni mataka ara ni atiko na na tin karo ke tin ka tolu na degrees ena singa lebu ni mataka ena singa tambu na makime na ndaki bina ka kana ndona we kata kata to balele to ka we tin ka bi tin ka wal tiko na degrees ena singa tambu we ke muni na anonda ni nana makitiko mbeka na buku ni mitoseaki asolitiko na ibakasala maibirito na tambana ni ndraki mainanje bataki na birito na Auckland Transport na buku ni nomini ngangaroni na mitoseaki ngoni sala wakambimbi ni ndraki batambatatiko mataklilai rani ka kum kambu kambu tiko na wurwura rani sisi sisi tiko na ngoni sala na bibo noi so bataki na ninda na yanramai rani sa so toko na we se bate toko wana nonda ilelo ni motoka na nama ya to wibasa na tiki tiko na tambala kataka ni na busetiao na Auckland Transport mendan tong ngaroni ngaroni binaka na motoka laurei binaka me tu bagi tu zo tiko na motoka ni bera ni tanga itoso en anraki batambata enda sa awak na mate ni kinongo be Luisa ke mosese klan in round revel stal tingo revale alistu mbek memang grena bongi binaka ndai na seren gonro sa botiti ni kina na maram turang bi tini en bongi binaka ndai kila Luisa na rindi baka ngata ka binaka serenga na serengo

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: So tāina vei māma, Niki, māmaro te kia te tiko nei kabi vinaka ni kua. Nga una sa sibina tini e naro sanga ulu katolu na miniti. Ona tiko ni vei nganumi vei botai. Rasanga ni vei taratarmai vei kei rau nandonga nga una nga sa rau e nga una ni vei ngaravi e nga kabi andai. E ndua tiko na muni tuku tuku iyo, kero sere ni taura na muni tuku tuku. Se ingiri mai. Nana mani taliboni seiva, olu nan rau, seiva, lima tolundua, e ni bea kera sere bivotai, tex mai na lima tolundua, na numatiko na nana soma e rosanga wala na sende ke bakani tex mai. E sena ni wala nga mai na Facebook page, Pamana Fiji, ke bakani binakata mani e Suleman Numi tuku-tuku se Vina Numi ena sere. Weke minu sanga isi ema mai ni mbula minaka na sere ngoa ni na Numi kia de tiko kina. Malumu ni tombu, kodo ni lo mamu, minu muni na bongu minaka ni kua.
2: Yeah, I'm going to go to the house.

0: Tengo que decir que ando muerto una... Ponga el teléfono con la cola. Y yo... Na se rediri ya wakoto, sabo tengo vikendi tini kalima na miniti, me tini kantona kaloko ena mbongi vinaka endai.
1: Iyo, toka vinakwe pali vike mnina siyama chikumai na doni tukutuku, vike mnina turanga. Kepaka ni vina katumu ni ngalala ni mataka, ni vya wakoko yango, na visure itirara mbala kutipeani. Virto na Mount Wellington Rugby Union, gondo na natakatiku ndo na wakoko yango ina me paparau tiko. Ena ndo na tournament ni Golden Oldies na wuloko sita kena September. Yeni mataka keni ngalala ni ngoleani I kona teachers rugby club na old teachers rugby club in Mission Bay ke ni ngalala ni ngoleani mateila lai ni tukutukungo ni nge reni vitartareani ke ropate na manita liboni saiva ruandua saiva ruadiwa pitu Rua say baba. Tokrua taktalman na ito na naman ni telefonya ni ropate say baruan dua, say barua diwa, pitu rua say baba. Aya, bekemuni kini nungti ko tumni Golden Oldies. Ngo may bekemuni na yam turang yam baki tulisang atun chumingo at tulisang abundo. Okay, aw tulisang abundo siya yang eh.
0: Kio, kio mi sayang.
1: Ito yung tukwa from 30 upwards.
0: Waka yung late 30s,
1: late 30s, iyo.
0: Late
1: 30s. Late 30s.
0: Lakotake.
1: Lakotake.
0: Okla ando, 35 mbeka, lakotake.
1: Iyo. Mato kayo na 30 as yung gay...
0: Iyo, kio mi mando, kio mi
1: sayang. Late 30. Yon yung gay bitartaran kay Ropate, Mission Bay, yung na Old Teachers Rugby Club. Ni ngolen kina ako sinibandi tayong mga kaya nangaw na yun ni reningir na naman telepon niya saibar wandua saibar wadliwa biturua saibar ba
0: sabto bisuri chinaturang na leba kukoyang mo kento no marama
1: rinto lichia yeah weekend talaga na marama yeah enta pa kukoyang chunga eh ito sa chunga ndo na marama o lire na madango Tukunoko na movement is medicine. Nanda toso chiko, toso chiko. Ya wala chiko iyo. Kepka nga siya nga, dana chiko bantu. Pinak, wike mni na manasa ke fusi na merua. Mula manaka ni amani ke laki kau. Sering gondro na numita li tiko ngakina.
0: Tomando tu na Vegas 6. Oba mai, awa tingo bigan di tin corona miniti, mi tin kandua na kaloko ni mbole binaka binaka wali bune semu tingo mai. And a PMN Fiji, sepa mana.
1: Witi.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Moi jojina lendo ena serke ena ita seriana ena bongi vena kenda ena sibiti ngobi kenda na tin kandua ena lima na miniti abena kavale bune sema tiko mai a wiki muni na sosi ngo na tiko mbaka na bongi vena kani kuwa ni sote tiko vaka tokani vaka saka saka bata mbaka vaka buvale a sosi ngo na tiko amaro tiki tiko ni kenda sami ngi angara virawa na ita vena ndo na madawa ni sana mi vaka nda ndaku yongo a tutel tuso na ita vena moni madongo iya ukilani ndo tengana bagumulumuni ngaravita viena sombo sandrin richungango ndi tauna ngiring walimingo vritona turang mena chapel vritona chapel boys vritona lorbo mena chapel au kila ni ndo talch au kila ni beto karuta katali ndi tauna itu tuku enam bongi vina kentai kuasa kali bako ndi tikumanda
2: na bia bako koyango ona ndona rugby tournament na vadoriti kuna okasita kina September kini ngala ni mataka sa visuri titi kwa yani mning ngole yani na teachers old teachers rugby club ngoi Mission Bay na namba tali taliboni okila wa sulia dhala tiku yani na namba ni taliboni namba ni taliboni kibakani vina katana kia na matela lai na ngauna ninge ingiribi ropate na namba ni taliboni tale saiva ruandua saiva ruadhiwa vitu rua rua saiva ba okila wa ambita chunga ndua na rua ime rua rua saiva ba ngo ba mbi mbi tanga ba kim dona turang na tama I chapo muni ndo ndo le bam punum bono sebyani ini Mission Bay visure tiraram sana ngo ndo sana numi tartik ngakina au klar tu ne ti di tawor ngo ber katen dua me koe ba rai be
1: ya tu kuno tamango chapo wara mindu ko endresu imbe
2: o sana
1: Katarina ni nomdo na turanga nombongi vena kentai mai virtona waikola ni mate ni singo ke tavoa

0: Mini bus story, wa maru te kete tiko na yakavi vinaga ni kua, kila libu na ona nda do mondo na mini bus nda ruma te sartinga na sierno na vingona kete nda andre bichu wanti tiko miki na suba na sorry si suba lutoka vinaga ba libu mini bus iyo na ngon sa waiting ka tiko na mini timi tini karuna kaloko sa ora tanga ni kiro mai tava vinaga ba libu Kepa kani bina kata mani rete se ulika Karunga ve so tali ni tukutuku Mana timi ni tukutuku ni pamana Siko kono ni nono da website Na pamana.co.nz Si muri kito ena Facebook Ke na Instagram
1: Kem katala ndo na tukutuku Tengo bike muni ndo mbaka na tala noa Ndua na business Iba kita uke Nikila ni Ndando me kita una ni nanuma me kita una mai iyo me we was kina se mera mai tala noa ena buku ni non rumbis ni sera ni vitar tar mai kikito au sa tiko ni tutambani ni tukutuku ara ni langole ani me lei tamba interview ta ki me biwa na tambani tukutuku mbi na website se mbi me na non da to wa we bola mata me Ugetu na kena kena nanonda low ride nanonda kile ni kenda itala no viva ungeti tu beira nanonda vivu no rente ara tu kina beira nanonda soli soli mi viva ungeti tu beira no buku ni nanonda tos tos tiko na vuno da sa mi tiko kina ngo eh da sa kali butu mi nanonda mi nanonda tiko tiko our home away from home eh ya ni bitar tar mi vedi kikito na evalua lesi na PMN rani de kitonga ibi tartare ani aba de ke kemuni na ser tarabongo han ro sabe vote de kan bikem ro na bi vetini o George K Roberta o claro les tu mena sarangi tu mai na FMG stadium mai we ka te nombo ni kona na ro sota na Chiefs ke na Crusaders go the Chiefs eh na ka Chiefs na winin nombo ni ko na ser ngo sa vote ser tin bikem ro a long drive back to Auckland yo ni takanin ro tali takitik na na serre ke na venga rabia na mbongi bina kandai sangi ningole zabi eroti au kla mi bitiki to koso eroti yote ngana kana kari sa la sa rivale na mi bitiki ningi ndo eroti tala kina vi anti ruzi a ferra le na mbongi bina kandai bina kwalevu a maramatau na ndo vitu kwenye politik mai na venga unike desara na nonta bata bata bina kango na PMN Fiji tamaruto na viti once Oi, Lenita.

0: is PMN Rotuma.
1: Ngach tako is tenga sia ex sila lang ni Micherenti is minitrong mata vehia e heta heta elang ni Micherenti rensang ma full ne tune afro ma rong hul ma onta ngo lala kol e kawawa ni is famero tuma is ma os rong rong ne inke ka he la ha no kwa kif si is famero tuma ti si os hinsi siang ne no e fiti ma rotuma ngarwiti is the Constitution Review Commission. Mahela fo okia ne hoi fengangan hanap ne osa fo ne hanua e fiti ne os Constitution. Ahela hoi fengangan Constitution te ISO ek e te ron te I. E reko te ma oila lang ni Constitution ta ang kat laawangang siara mahe on famur is hanua ati si osa koinang ni honor kakoy ni hanu te fiti katepema si osa famur e rotuma. Hoi fengang te is la veh e vohyong ni hual te is tune inyani osa hinsisyong e FR8 osa ne mookia FR8 tala sokwa tela naya ori submission ne kipui kai pa ini ati ho exe mo fingre le mata ause interneta Constitution Review Commission, if internet the Fiji Constitution Review Commission la pola naya o submission ka inyani osa no ka ekat pane na o submission a siahe mata hoifingang ma os ne mo akia FR8 la pola tau noia a hei tutua ta kwane os famur e fiti la nang e siama submission ne FRA ka sehinti siang ne no e rotuma inia ne Review Commission ala si rotuma mahoi fenganga la kamati renta ne chulai se ren full ne chulai e hulet la kele ne ngohe ngarwete is amnek ne ngarwete is yote tiut at tisi is fami rotuma e reko hoi fengang okia foho ma lala ne foho ne mose is nela tei se is fameru tuam ne noho e fiti katapema se os fameru tuam ne noho e rotuma. Se os koinang rotuam ne noho e hanua ngu inia ne ngaru te is la tei tapema se is e avne is la la se fiti ma hei kipuika e hei e mo a hei kipuika e inia ne e mo a hei se te kai he te is se fofak hanua se fofak hanua ne fiti fingrele ka e tapema la pola na o submission e reko fak mane ngo ya mavehia ngaru te isi o ngaru is out kala tei se is fameru tuam tutu atakoa ne mase mau ek FRA tala na ori submissions e vohiong ni huol e aufiong ni huol te is kasi os hinsu siong e rutuma submissions la pola asok hoifenganga la asok e rentata se renfol ne chulai. Hoi ek e hanap ne osa rongrong fak rotuma kat mau ekra VT1s la asokoris katoang mea meat e tu roki e te roni te ka e te roni te I rensang ma fol ne tune noka e patung o tiketi inyani tiketi e laif noka e patung o tiketi la se prive se ose noho e fiti o la inya prive la se prive la tung o mus tiketi ka noka e palase PNG sai Papua New Guinea peta tau pir se ngarwe ni asok e os hintusiang e VT1s e Facebook ma e social media tapi mane si os hintusiang e kota teang e CMA os TikTok ai akif tini osu tu atakoa kakat mau ekra si os si mere savea Jojo hei si Emily Tamiana, Mere Savea, Makete Isaya Okif O, Tino Hunt, Ma Is La Ia. Se osne noh kele e Facebook Live, se mau ekla.

0: SBS New Zealand on air. E hoia suanga.
1: This is PMN Rotuma.
2: Ngā chata ko is la ngoka is la vahi as ngā rui la lang ni Michirente. Ngo inia ni os hoifingangta e Michirente os hoifingangat ma oso sing rua le Liz Vamarossi katape ma se Tropic Thunder. Kagat mau ekra osa fata John Kunau ne Kunau vibes. Hoifingang lile rua ne po mai so aso e asok e la loang ne Michirente ne. Fak mani ngoi ea, av mesta il ea, ma feanta kamat la sirsir ma hanis ausa ta kua ma röt ek. Hoi ek ai okif la rakokif os ngarue ti is e hoifinganga te hanap ne os fuh ne hanua ne constitution review ne constitution ne a fo o ne hoifinganga ne a hei la a fo o fuh ne hanua e fiti os hensisiong e FRA os hensisiong mau ne muokia FRA la na ia oriza hei se committee ne pei mamato wa ngaruiti is e vohiong e aufiong ni hualte ki puika e ahei e mo ahei si fuh ni hanua ma finglili mata hoifingang ma os hensisiong ni os hensisiong ma ni muokia FR8 e fiti ka ela pota pe malana o a hei ela la se Fiji Constitution Review Commission matala rakek salen se e la na e o a hei ni la rea o a sokwa o submissions ne o sa koinang e rutuma hoi fengang te isla a sok e rentata se renfol ne chulai e hulit la kelen ma fingle ma se mau ek utut ni o sa kongarwang te isla andre ringi la na musahe a foise feangta ma na musahe e reko fo ne hanua e fiti si o sinti siang koinang ne noh e vasta o la pota pe malana o musahe e reko fakmane tinungo ia e on mumua fuh ni hanua ni aiswe ki te ron te iyo tei tapi masi is ni noh e vasta ne manuka e mo a heit se fuh te is fingle le malase Fiji Review Commission Fiji Constitution Review Commission matana o a hei ni o submission e uta ang kat mau ekra faksorektet ni liuf e os pure e hanua games si os team managers registrations la pa team registrations la pa AE rensang maful ni tune team registrations la pa e renrong mahifta ngasau ruo ni ututum mafingle masima okia katape masi os ma ekvias ni team da ni os team maf il sama le ekos tim hom weta os tim maf weta oris ositu om tim

Eka taisu ekra o Esma Pump, fingali lima ta lasi o mustaune ni itu, la na o asa e riko, e pa menia e menia ta, ta pima. Ahela hane ko hoi oki fo o sa fiang e sfuanga ni hom la mose is e la luang ni ngasavti, ati se to sa singta steel bars, fiang e sfuang te is, hai hek ta pima e, e riko, mo iyo ka e fiang se tia ni famera ta kwa ni sir siri ne, ma fiang e sfuang ta yang ta pi, kem o sala. Kem o sala. A dog that barks at people on the road. Fa morit ne he ne to se te ne la ne sir e salta atato ek se kem au sala. A person who calls out to everyone who passes by on the road. The comparison is made to a barking dog at everyone on the road, ne? Said of someone who talks indiscriminately to everyone and everything and anything that is passing by. Kem o sala. Taang o sa feang is fuanga ne hoam la mose is e la loang ning sa te is. Don't be a kem o sala. But if you know somebody who is, let's celebrate them. This week is all about celebrating os famer rotuma ne o ekta pema sitene os tu ata kwane a poma a sok a veang fak nga rue e la lang ni nga safti ngola mon rete ngola mango e Christchurch renfold ren rete ngola se Invercargill sa au fiong pao ne is pao te lopo e South Island ma la maheli hanwe te is on Asa Bluff ta tohiong ne e motorway te kamat e is pao te rere e north ma la maheli pao e is pao te lopo e south ne hanwa ke ne kelang leleita nunoka e ha hei la liung se New Sirongi fing lele ma amne kekla e la po la hele e ispau te lopo e bluff e reko hanwa kane kelang leleita. Ka leo me au sunta e reko ngopuse se lopo ka bluff ila hele e 1 degrees. Mafong se motita motit fat e kola hok kop kop ka mato tapema se la se po e maseta ne ma e ren folta chorom mango e Dunedin ma kota hoim e pointing o hele matamis hanweta ka hesiao heta vehia ma sal ek mata leum se ngarue la asokwa os ngarue e reko hoi fengangat ne amne kek la asok e lalang ne micharente. Ka hela wo ek se tine os tu atakwa ne teeng siem e os ngarue si os ngarue ka e os ngarue a tine ofat ka te rirife te puma reis te maoit ne teeng siya e os Facebook Live ka tapima si os TikTok tapima. Wa ek se tene aus tu atakoa e nana na musava e fofa ni ngarwe te is, ma pola is la sokek makikia se mua os ngarwe te. Wa ek se hensu singa, os hensu siang mas koinang tutu atakoa aus nua ea, farla ngacho o itu la alulum ek o mus Maori, ka la mato, ka pero mus Maori, la pola is la tiange sia hoi ek os ngarwe e ngasavat la noan. Ngasavat la noan is la hoi fengang, mas singta John Taukevi e reko rako ma ngarwe ni asok e os hanua ngangachi te Netherlands, ne? Manonoko ka e ka popotre nga savat la noan fingalele matate nga siem si ma os ngarwe nga savat la noan si aus e TikTok mato alele si amus Maori ka ista la hoi po wang hoi ek e tironit te ka ka si ista tu atakua fala ngacho oitu la olu mek os Maori per ka u os Maori e firi manuano ani rente la pola is la hoi po wang meur lele hoi ek si nga savat la noan si mau ek
sav motite i sav ne maseta malala tiak o ko ne la peria e e maseta ne o vaccination a kati is ngach tu ata ko fasected ma he he ale late faxor acted ne live e ko ngaronga te pmn rutuma